0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayukantu manta. Llaktau kumanta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuinah pikashanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kausaininchik manta. Kawarinapak. Ukurinapah, songo charikunapah,
0: warmispa parlainin.
2: Kahwang no kahwang kus kacharikunjeh, kausay ninjeh manta parlarinapah puni. Wawas ninjeh wanga respeta chikunanjeh kasyang, kamachis ranjehta kasunawanjeh kasyang, yachachinanjeh, ruaikunas ninta maichus kahta tukuchita. Hinallataq, escuelapi yachakunankupaq. Chaywanpis mana chayllachu. Noqanchejqa yachachinanchej kashan. Allin costumbres tapuni. Tiempompi maychus kajta kasarakunankupaq.

Hinata kay mas manta to kurispa karganche. Kunangka, wah kutika malenya kajung. Adilyanta, songko juntas kaya tiarikusyay.

0: warmispa parlaining.
1: Imaynalla munasqa uyarej, uhtawan wasiykipi tarikullaniñataj. Noqanchejqa semanapi soqtakutita parlarikunchej. Niraj ñawpaqman rispa, kayta kisituwan napaykurimuyki.